din. Miren chia kasiya nam ye radi Yesu Christo dimu eme ni penyina. Yes. Miren chia kasiya emma. Me classmate ifuwa minimu wye sa sebing. 1981 yina. Menchia mechia mune se adum eni asumjua ifi ejenya nkopon ni eradi Yesu Christo enka obibibia nyameti asifu ni nshiramu non shemu so ntine ni munchiramu non numu umpejamu nkomu eni munkuwa mamu nsamu echide biarada ewe Yesu Christo dim onye ubia kumasuadie na omu ubia hubain ewe Yesu Christo dim 1981 unyameti asifu nshiramu. Nubibe kase na ye yensue.

Bibia omubi sa traffic ni chia. Ye mechi yo bibia no doji afa. Enyom no so. Ye de ben eko. Frenny stories. Ene file sinina. Esu mi sa diswa. Mesi yama. Nemu menkanchi obi yao. Ebeko konsa diya. Ye mia. Jesebi